nawaye sa domo no eba wo so a sa adomo no ebro so ma wa e pija wo e free sumna so na ediwa sima poma akonya so adomo no e ne pija ohiani ana se obi a oye mobrofo e free sumna so edini sima poma akonya so eti ne yes everybody say everybody ma adomo no

ene anaji ene anopeyi yejira wa samuso ena yebo mpaye mijira wa samuso ena mibo mpaye evadi wa samsa uma adumu nina ebroso emame nyame nyame ho ewo nyuma penyi na emo ente rade ena anaji ena anopeyi Semini me yire Yemama Yemamema Yanyewa ni mwa dumwa